na jigliya kabhi saabende, na kamani maya maya maya na kubatiya